0: kañam nawe dafa bari ndax taw dina am xay am na am ñu ko ñatt xey bi xañe gi xañam nawe nak bu fekke wéne fiir na la ci ndogalu yalla ba nga jog nak ni man kat awuma dara wala ma am tut nekk ci wax ay deg na fe ñi ma digelul ay dekk am nañu lo xam ci ni man na digënte xéetu ñu bëgg gerté yoyé dañ gumé ni so démé nak nga ni nga dëkk ba té say xamé dafa nekk wala sa say bok nga dik na man kat fam na dafa nangam andi say lay tek dama di ci dégal ñu na waaw tuar ka ñu wax yalla mo té mom yalla dimbil ñu nangam do commencé nak
1: légui gumenti ban jamono lañ koy def ban jamono
0: danaka nak fi ne jamono yi nga xamé ni nak tol ya ngeu ndax fi ne toli bari amnañu toli bari yi waw ci kanimé touti ba nga xamni wër wi jeexna fatou mbat nante sun na fatou mbat dina tay la akana ci la ñaar ci ngok wër bi fatou mbare ngi sori commencé dem fatou ba ci jeexé ay ko fara juroom ñaar ni ñi commencé ko gom nak mom li ci gën boy gumen nga and ak group kat ya waye ñaari gumen bo toge bañi ngar nga doora dem ah yow ma and kand ak gumen kat ya nak nga xay kand ak group kat ya nak ay to bu dafa taxaw group nak ah yakarna li bur buñ dajé yakarna mo lay gëna doole
1: kon ki gumen day fekkon mu yor ay tolam ba tolam ya ñak jaaru yoon mané kon ki gumé ni day fekk mu yor ay tol
0: waaw
1: bu déme ba ay tolam ya amu ci yaakar ci lay do dem gumé yi
0: waaw ni sey tol alir tarfati ñom ñoy ñëk kat am nañ seen ngant ñi téléphone mangou dañu yam do am solo dal daari nak dem am ñu xey sax dañu ko élek bayé ñen ñi daari dem ñom tel dem gumé ni tel dem and ak ñom dem ngum té li ci baax ndir ki maak bacci maak yépp da ko am dir ndax da nga ko ni jang wéké bëtt bu yalla baax na wét la da nga ko ni jang ba fo né jang nak yalla dama la dagal té ñom itam ñu nekk ñu xam ñu xawat ci lañu xam la lay sék yi ñaar boy dem ba bamuy dem bamuy di salu mom dañ ci wax ay mom bu nga dem mom lamu yor ab sarat du baax
1: légi gumen yoy bo démé ba def ko bo gumené ba nopi da ngay waxale ak ñom ñu fay la wala numuy démé man bëggon na ko xam ndax dégg ni ñu né ki ke dé gumen yi ab ay tolam dafa tarafati rek ma di gardé kakam ak dégg sum dal di wutul li am dëkk mom dal bu démé lu mu fay wax ba tax ñu jël ko jaaxal na
0: ah lam fay wax
1: waaw lu mu fay wax
0: xam nga lool nak moy wax yi xam nga fi ni ni il faut
1: wañ radio bi da ngay wañ radio bi
0: il faut nga wax ko dara ni man kat saxam na da demé ni andi ay lay tek waaw bu ko defé dal dina ni man kat wax di yalla man mom dañu yéxa ji mom dañu yéxa tawu mom yi bu ko defé foko nak dal ni ah waaw mom de mom gi nga ni di gurt ci bé rek dañu dal di jox mom wax di yalla ah yalla baxé mu téla dal di jox bayé ni bayé na ah dal lay won ni yow kat xayna lay ñom jëk buñ la ñëkke téla jox wala téla ko ci bina am ñu xey nak dañuy neggum ci bo way ci bu du len nek legi señ cheikh ndir ci xey na dañuy neggum ci bo nak moy ñi faro ji bu yalla dogale ñoña nak téla am juuma ndax juuma ak lu am solo la okay ndax ñoña xey nak ay juuma ak mañ lay mañ lañ jëk amé tay nga saggan ba amo juuma ak man nañ la xobé ni la ñu ko dañu téla ji do téla def ci dé dara man dañu yéxaji ñun dañu def ci dañu def la ak la bu ko dé ma nga li commencé nak jël am baax bi lay jangalale ndank
1: légi señ cheikh ndir ki nga xamné day wut ngumen kat wala mu soxla ab surga kok mak la ci daan soxla wala goyen la ci daan soxla
0: mune
1: ki daan soxla ngumen kat wala muy soxla ab surga ci mak la daan soxla wala goyen la daan soxla te jamono wi
0: ku ngumen ki
1: kiko soxla
0: ngay soxla
1: waaw goyen ngay soxla wala mak ngay soxla
0: xam nga nak di nga don di nga don mag nak di mag mu jambaré mu ñaxlap tay yow lo nga xani bu nit joggé nga jox bo xéne fa ñi yow nga dal di tol ba nga na raxé ak kanga na rek.

0: daal xey su ba teel do dem mooy soñ ndax farlu mom day am ci mag am ci gone am ci gone yo xane magaleen man ko wuf nak ndax tayel nañu tay itam bo agge diko goble day xam sa tayel xam sa ñaka farlu ci ngay liggé do la man ni bayil waye nak da lay xam di ki de ko farlu ndax ñaka farlu yimu yef na xey nak di yetembal ak nimuy def man nako xanyum na rek
1: buñ né gumeen ku gumeen ñu jangalaw bayil ba nopi nga né loolu ko day duggal ci walu mbay légui ñi nga xamné ñom ñoy baykat yi ñom yeen jamon lañ daan jog taxaw nak ngir wajal nawet bi nga xamné mi ngi ñew dañ daan bayyi bam tamali taw wala ci nawet ren bi ci lañu wajalé bu diwen loolu la bëggon na ko xam baykat nan lañu wajal nawet bu diwen
0: rablat bay mom légui ra rek kenn ku ci né ci tok daal dama la wax ni nit dañu ruu wéru yalla ha bay bal sa ruu ji tok di saxat bañ la wax bappat nga diko bappatal ngay ruu nga ba xetal
1: nawet
0: waaw
1: yeen jamono ci lañ dan jog nak di wajal nawet bi nga xamne mo wara deugul ci motax moy seen liggey
0: waaw xam nga reblat nawet mom dañ koy wajal nak dem nek ko fa nak ndax bu def surga bu ban nawetani day dem nek fa nawet ba ni am fa ruuj wer ni fa jang nek fa nawet ba lepp re xet wi ruujin ak faru ya da ngay ruuj faru ko bu ko defé am biir bo xay da ngay tok ning nawet ning nawet ak nawet nek la nak du ben tax ñu ban ci ñu xay fi nawet de len di nek ndax da ngay tawte ci and bi bu auto di tawte ba ag ni da ngay bay bu agge di gëj di wat di sané ta ñi ci top ji loolu ñu lak mbott mom mo waye lu ñu xamanteni nawet mom dañ ko fa nek nit da na daana ruuju mat wëru yalla faaw mu doora taw bu ko defé lu dik nga xam nang koy fagandi
1: légui xana kon ñew ci xana kon yeen bu ngeen daan ji te taw bu ñëk bi ngeen dem ji wala ngeen baye bu taw toy ngeen doora ji
0: ay taw bu ñëk taw bu ñëk kenn ko nga na xew ñu taw bu lu ñu ñi mu mak ba toy am na ño xam ci de mag ñi sax ñen ñi de daal amu fi da ngay mu taw bu xawé ñak ñu ay waxu yi bo julé su opara da daw xol tole ak tan yi ak tole na ak ñen ñi nan ñu neuma ñen bu ma la waxé ni la ñun faru gert da nga ko def faru yi bo yi be toy ngay ci bam wo ba ko ne di faru lolu kum yalla ak ko fagandu kum nawet moko dan def ko re bu tawate rek ñom bobu mom li ngeen yitté rek mom nawet bi len ñor té ci lañ ci lañ ak seen lepp té regulun ci dara lu ñu ñew rek waxtu ñu ñewé xam nañ lañu ñewé ñaké
1: ñom ci say jamono boba luñ goona fonku ci ambay dub lañ goona fonku wala gert lañ bëggoon gëna na fonku wala ñebbe lañ goona fonku wala kanja lañ goona fonku
0: waaw mbay li ci ëpp ci Sénégal gerté ak dub goor ci def na li ci def ndax gerté ak dub moy li nga xam ci moy deggil aw sa goor ta top ay kanja gajanga xéti xala ci ñu yépp day tokkalu nak ci mbayum gerté ma ak dub ji ndax yoy yépp ay rënday la yo xam ci day and ak dub ji
1: damay deg ñen ñi nan tol bi nga baye gerté bu diwé da nga fay bay dub bi nga dewe diw nga baye fa gerté lolu non la démé wala
0: waaw bu féké yow da nga dem ci Allah bu xongo bo add bu xongo boxé dañ la day commencé di digor da nga nek bëgg nek jambar joxé da nga bëgg ay tol yu bari ya ci nga gor dëng ba rooj ko du pentan nak yépp nga jiko gerté soko jé gerté ci diwel sa bu lañ mom ngay di dugg dadi continue wat nak fa nga xey borbu be sang delu gorat dadi koy jek gerté ndax nga xamoni gerté li tax ñu diko baña delo moy gerté yag ci suuf parce que dana am lu ma témir ci ak ñaar ci suuf day nan suuf ba nga xamni bu fay bayiko la fay bayi du bari bu fekkul nga engrais ko bu diwene bo fa gelawate gerta ga bu mel nam wara
1: mais jamone mag gis ko mo ne engrais man mang jamone mag ni dego waone engrais
0: bu ñeuk ma ñeuk engrais mag ni amuñu ko won li ci eppal ay tos ak bo gise may wax nang won nak ak li ñi ñi jet bu ne ginaaw kër gi danaka lu wara mat ben hectare genn wal nga xey tof dañ prendre defat neko rek djibbe ak te gis ak yoyu nga xey dañ koy manay def am ñaari sakki juroom ci dik su gatt lola tof boko moko wara wax moy tof ko su tesan
1: waye bo dafa melni mag ni dañu defon seen yitte def ko ci mbay rek golewuñ ko leneen ñoo
0: waw rew nak dafa am ñek kenn koy lu mu siddu won waye bay di ci ëpp doore da xiyam da fi tole ko xien muy dem bu koy gëna jëfëndu ko mbay commerçant bi bu la jaayé lim la jaay dañ ko bay keet bi dañ ko bay sukar ci tamate bi lepp dañ ko bay defar ko jox ko mu do la ko mëna jaay yow baykat tepp yow baykat bi ya ko ci jitu kon bay moy nit moy sénégal li mag ñi ñëk xam dañ ci dox dañ ci jamu yalla and ak ñu ma ci jëm nak ak mbay lañu andal ndax mbay dafa mëna
1: légui ci jamono bobu nga xamné mag ñi ngi daan bay goor ñi rek ñu daan bay wala dañu and ak seeni soxna ak seen doomu jigen wala jigen ñom seen yoon dawu ci ne ban taxaway li jigen ñi amon ci taxaway bobu nono man nak mbay mu ñëk ma lay way waxuma mbay mu mujj mi mu ñëk ma yeen ñu ko daan dund waaw fofu la né
0: bo ma say di xey tool kër gi bo fi dikké do fi fekk kenn sax bu pek da nañ pajaru ñu xam ci ñun moy koy mujj moy ki andi ndek
1: wañ rada bi waaw
0: ki andi ndek kenn ndek li
1: ndekki lu mu dan doon ndekki lu mu dan doon
0: ah ndekki mom cera la dan doon nak
1: cera
0: bu sopp wala ga janga ci la yoy cera bu mu cera ndekki ndek moy ndeko ah mom dañ ko an tim defandi ko ci ba ci do ra doora jop
1: deg na ñoy ci keul ngeen ko dan def
0: waw keul mo ñeuk xew ndax xana xamo ni togi ngan togi li ci upp kaw dir gi sax légi la xew waye li ci ëpp lepp li ci wéñ daan laal bari wu yindi bi ek ndab leen ko yakkat ndab leen ko soxé wolé ak li ngui koy tibaté lepp ak du nono ngay
1: légi ndik lolu dafa am ubat waxatu ñu kan indi naan ah am kat bu jant bi tambalé genn lañ koy indi wala kat mom bu ndolor gi taxawé lañ koy indi wala digg beccëk lañ koy indi nuñ dan indé ndéki
0: andé ko mom dam ko dan djit boko djito boko kay nda gën ba jant bi fenk foko dal defar ndéki li yanu ko tégalé ko muy xam bu dé kër gu mak ndéki li day xawa gis mu tégalé ko waxtu muy ak na fekk jant bi djok ca kaw dana fekk ay gaman fa bay aw doñ wu maga wala yari teñ gu man ko def doora wiñu ku ñu yari té sepp gopp yi da di wolbe di ko ndé doore ndé
1: te ndégu yoy nonu ci mbayum dawma lay bok
0: ah ci xam daat légui la wayé mag ñi dañ da def marché le semb ak lémalé mag ñi lañ da def seen dugub bi ren seen dugub bi daal ci lañuy lek ba dugub bi fekkate ko
1: ah kon ñom dañ daan bay daan dundé wayé de wuñu bay di indi ci taxé yow di ci wut lenen
0: dédét ñom seenu dundu ñoko an bayal seen bop xam nga yaara ñi ni ne tardel baykat baykat bu yakari du baye ko ci tax ya wala mu yakar du bu baye ko ci tax ya wala bu lolé mu ndikante tak soxna tax diko fo indi dana tardel baykat man ñi dawu ñu def ndax yoy yep ndax boy nek bu awdi wu fekke yow fogalew ko dafa dañ la koy indi dund bi dam koy xaar ñepp mën na la indi jafé waye mag ñi lañ wax naan marché le chembo ak lémalé di ci ko def ren def ko diwel nit ñi di xam sa soxla
1: okay légui kon ñom niñ daan bayé dugub bi non lañuy bayé gerté gi bayé ko sëp ñi bayé ko kanja gi nga xamné yi

0: ni moy jumtuwa yi nga xamne mom lañu soxla ci walum togg yi
1: wéré nit ki bu ñëkk ñom xam nañ bay limi jëri ndax duggu ba gerté ndax gis nga ñaari sox ken yoyu ak kanja gi ak yoy danaka la mbay jigen ñi ci xol jigen ñe ko daan def ci ay digi ay kanja go xay dang koy def ci awdi wala janji budé ga jang bi nga def ko ak tracé ci digi tol bi li lepp dang koy bokalé ci kaw tek ko ci def ko rendaay waye nak muy fonkan da señ yi dañ ko aan am nañu ko aan beral ak tol am nañu ko aan jaxale ci seenu ci waye lu lepp bëgg ci seen bop ci man seen bop ci wadu dund moy di jël lool bu ñëkk tol yi ñepp daan dem tol kenn ku ci ne da ngay def la nga man bu ko defé bu ñëwé dañ mëna gaddu seen bop xamu cheikh abdoulat bu ñëkk nan leen dem tol mo fa amal ñepp and dem tol kenn ku ne la ngay def xamni sa biir bi ci la jëm wa li ngay def nga xamni sa biir bi ci la jëm muy ndaw li muy mag
0: legi ci mbayma legi yeen ñu raan jëk ñor yeen ñu raan jëk ñor
1: wa
0: may lu raan jëk ñor ci mbayma lan mu raan jëk ñor
1: wa lu raan jëk ñor bokku na ci dugg bi suuna bokku na ci li ndik ñor li da ndik ñor ci kim na rek ndax suuna ak saño xewan ak bëssi yoy li ëppon ci jamono ye ñoo lay bay saño nak mom mo dal mujj ñor ak bëssi bi
0: yoy ma ngi la nañ ko bayale
1: bëssi wax am na xétu bëssi wax am ci da na ñor sax ñu na ñor ñaare waye suuna ni da na ñor ci birum na rek waxe bi bala jeex
0: kon bëssi bimu xewé yagna
1: waaw bëssi mom waaw yagna xam nga bëssi yagna xew mom ñom yëpp ñu ñëw do way rek ci kon ñom bitim réew ñu ëpp duñ ko doon bay ci fini mo bokk na ci ñi gëna nangul ak bay mom bëssi mom
0: légui nga né dugub joji dugub suuna ji bokk na yi daan jëk ñor
1: waaw suuna daana ñor ci biir mbé rek nga xamé nga dégg ñaa xar bo jek ak wërël
0: kon suuna mo ran jikko ñor xaal ak yoy
1: waaw parce que ngu xaal amna parce que xaal yo xam ci ni daana ñor ci biir na rek tafi tul ni xaal sax légui lañ koy def naan di waye xaal daana ñor ci biir mbé ba nga di ca dag bo lekk la ci bi ba paré la ci def nga ko ko set nga fidar ko bam sew togu ci am neex mom xal mi dawuñ ci wati dara
0: legi su ngeen daan dem ba nga xamne yalla dogal na nak ngeen tollu fu ngeen di deq gerte
1: wa
0: tollu fu ngeen di gobe
1: wa
0: nuñ daan deqé ak nuñ daan gobe ndax dama daan deg ngeen ne magi tollu wuñ won ba nopi kenn ku ci nek ab baykat nga won borom tol bu reuy bi naka lay def su tolli ci am dekk ak ngop
1: waw dekk bo dem nak tolawu ñu ak mbay waye ñi nga xam ci nit dina am kat nu mëna bay waye amul jumtu way bu mëna bayelu ya ak mbay fam gëna télu nopi dana télu sonku waye du bari ndax jumtu kay yalla manki ka nga xaye nak yalla may lako jumtu kay wala mom bar mbolo mo xamni warna man juwom aw juwom yaat na ay tolam yaat na foka da nañ tok baak ci ñeek nopi da na ko dimbali ndax bobu yekk ay loxo lepp loxo ko daan def li kep ndax machine ay 1960 kep yi lañ do def ci machine way raadu sax ken daw ko def kon la ko jitt na kon nga xamni machine amut won kon nga xani kon lu tay def sa loxo nga la dexé law ji nga diko dexé sa loxo nga xay gerte la go xay day law lu yaatu
0: mais dama deg ñu aan mag ñi la ñaan wote am santane ñoy dimbali kenn ku ci nekk ñi lay ay ñu jugge ay fi di ki dimbali wala daw ñu dimbalen de
1: hakay
0: wallahi laaj
1: ñi santane di gombal la da ngay da ngay tok bag nga xam yow le bay nga lo xam ni ladan ci ba akku na sam loxoto ni waji yaxu ak gertu dafa am heure bo xam ci bu ngi agge bo yexé mu wow nga wotum dimbal ñu may le ñu nga santane ñi dik jappale la dekk ku dekk bu ko biir dekk di fekke santane man na ci biir dekk bi rek muy dekk mak jappale la bu fekke aje na gën dekk bi tam dekk nga digal lool nga wolen ci dimbal ñu dekk da la
0: kon legi ñi ngi ci ngop mi ak dekk legi nan lañu gobé
1: a bu ñëk
0: waaw
1: pa gob mom bu ñëk bu ma sa ñor ñeppay ñeppay dep ñeppay commencé do gob waye nak ñe gëna toy bi ñu gëna nangoté am ñu xey ñi dañuy téla téla nopi
0: légui nak bay cheikh dir
1: wa
0: man mi dila laaj
1: wa
0: duma ab baykat
1: wa
0: kon suma la laajé nak lañu gobé nañ koy défé non xawmako
1: gob gëna façon yu danaka nañ ko andé fa ba légui moy ngoban dang koy wut duggu ji dañ ko lan dané ci souf yim ko di gob ak ay seug di gob lolou moy façon gobine légui nak dem nañ ba nga xey légui daré duggu ji barina ba kenn duko dané dañuy taxaw di gob léwu ko di dag ci sa loxom du jor taw ko sa loxom ci am di dag di ci tek lolou moy léwu bu ñëk nak da nga nan daane duggu ci xap ko tim ko di gop lo gop tek ko ci ler ko ci kaw duggu ji ga daane waye moy xetu ngobbi ni ci mom babu nak duggu dawul yaatu ni ba nga xam ci ndax tool bu ay hectare ak hectare kenn mu ko xap bam daam wana wi da nga nan daane xap lepp mu teud nga tim ko diko gop diko tek diko ler ci kaw duggu ji ga daane legi nak duggu ji bari na bari way bo xam ci ni di ci wo kenn ko dañuy bay bam ñor rek ñu dëkk taxaw tollu guddi rek ñu ko katit lew ko bo lew bu so loxo fess nga dem tek be modi am modi def ko ay paris ak bu fu joge do dem ci kaw jaat ba
0: kon legi bo joge ci lew lo ci tek
1: waaw
0: mané so lewo wa nopi bo joge ci lew lo ci tek
1: bo lewo
0: hmm
1: xam nga bu sa loxo fessé dang koy tek ci barab
0: teggoko num tuddu teggoko ñukoy tek num tuddu
1: hmm
0: teggoko la nan la tuddu tek biñ koy tek num tuddu
1: ci lokoy tek
0: num tuddu
1: waaw kay lolu bo le da ngay ci jamono ji da ngay dal push ñaari digi dug mu tedd nga tek ko ci ah lolu lañuy def ab jaag yu ndaw xay ak tak lay tolol bu demé ba toloko tak nga xay romb nga ko lu wara man ñaari ñet ba juroom benn la nga xay mi ngi sori nga daal defat benen sa kanam lolé nak dana ma tak bu mag wala mu ab ñaari tak nga xay dang koy def sepp ko soko fa jilé ci jàng bala jël
0: wa légui dama né ginaa bi nga ko léwa ba nopi nga xol fu sa beut japp li xat na fa nga dem sorti ko fofé lol la num tuddu moy ab juk wala moy lan
1: waaw bo digi xam ab juk mom def nako def dugu def nako def kerté moy juk mom moy luñu dajalé fi barafé
0: légui lol am mag la nam nuñ ko wowe dé da nam nuñ ko wowe dé
1: waaw juk fi ne bone juk gerté man na ca baña genn ndax jukal fé gerté gi bude dugub bi nga ne ko bo lewo ñu la jugal fi nga jug mu jug ko fofu
0: leg kon lan moy ngar moy lan
1: han
0: ngar kon moy lan
1: ngar moy fa dugub joy dajé
0: moy famay dajé
1: moy ngaral ben los wala ngaral rofele ñaari kat yi rofele fi ci fete ginaaw
0: ngaral rofele nuñ koy defé
1: ngar do fele moy ngar lo xam seeni da nga tek dugub jeffe tek fi
0: xam nga dugub ji mo wi ma bay
1: moy ngar do fele
0: bay siax xam nga dugub ji lol non amna num tuddu de afa mo tuddu dugub xam dugub ji mom mi ngi koy tuddu da naka suñu noppé ci yoy non loy tuddu dugub yakarna mais fofu non warna am ay lew warna am ay juk warna am ay

0: ay yenen na yo xamne pour yo ni nga mangi nan wo ben wo ñene ni bi ni la tuddu
1: xam nga lim tuddu ni moy bu bo bu ngay def bu joge ci tak lay dem
0: waaw
1: lolu moy tak tak bi nak nexé boko takké man nga yallu ben tak yebbu ko ci ngar la ko ñu xé nga def ko sepp ka ba tak bi taxawal ko sepp ci ben ci kaw da di koy jël yobbu ko muy bu la nexé yobbu ko non ci jagg ba baye ko nona bu la nexé tek ko ci sa xaret yobbu ci kër ga moy ni bi nga léwo tek ko fu moy yobbi ak bi ko takké yobbu ko ci ngar la ak bu ko joggé waté den ci dagga ja
0: akay lol la bu gona xam
1: waaw na len
0: légui buñ ko débé ci dagga ja dañ ko fe bayyi non rek buñ soxla lek ko dem wut fo luñ ciaré wala luñ fo luñ lax wala buñ ko yobbo ca dagga je bu nopi nak lañu defat fofu nak
1: dagga je mom bu fo démé façon yi denc ni nak da bari denc bi ci ëpp dañu daan lém
0: man nga xam nga ban lay laaj yow na nga daan baye yow fa nga daan baye rek na nga daan def rek yow lol nga may wax way ñeñ nañu def mom après ñom
1: wa lém
0: yow yeen nga daan def rek yeen kessé
1: ñun fa ñu nekkan
0: waaw kay lo dong lay laaj yeen kessé
1: lépp
0: lépp waxal ñeneen waaw
1: lépp dem jiwe lépp xam nga dafa metti da xay da koy lépp am juroom bam fess nga jël jank depp ci jigen ñi diko fa fekk duggu je ba bokay da ngay dem genn lu matu tak tasara ko bam wow bo añé dem tek ko fa bojju ko légi nak ñi dama dem bayag xam ko nit yi dañuy gën di xam ñukay nak andi ciem ciem garabum sax andi duggu ci bu ngeen di duggu ci am garabum sax nak légui wo ay ciem kat ay duggu ci biir ñi tak di leen jox ñi diko daggaté bu mu noy ñep ak nay xéti yeñ cey def di wëndéru bu duggu je noy ñep da ngay dégg ñaan bo naajé fu payango bo ci dé jërin nga xay noy na ñep nga xay danaka digël bu ko yex bu diké bu ko xité tout lay deub rek da di ko jëri amu téfa mu cëmb mom légi nak lool lañ daan def di xembu ba yag xembu daal yi bayyi légui ma ci ñew fekk ci lém bu ko mësa am ci lém ko daan xané ba nga ndel lém mag ñi bu ndëkk bu mu sama sa bojju duggu ji amuñu saako yu koy def dañ daan gas lu melni ab séterné ke kër yu mag yi xam nañ ko sutti ci duggu ji ci duggu jëndiko denc lolu tuwa bi dañ ko denc bu jëk duggu gi nga xay duggu bi lolu du la rax am nga duggu bi ne ci saaku man na la wax may bu ne ci bax mo gas semanté ko wala nga am nako denc duggu jëjë du yaqku ke ñu mag yi ma xam da nañ denc non duggu
0: waaw bobu sima bi lañ doon jëfëndiko wala ban lañ dan bobu sima bi lañ doon jëfëndiko wala ban lañ dan jëfëndiko mané bobu ciment bi lañ dan jëfëndiko wala ban lañ dan jëfëndiko
1: waaw ciment mom amna fi biir ndax yagna lool waye nak bu ñëkk ma ngi dan jëfëndiko xéti ban yi ndax yalla ci man bu ne lañ ci man ndax bo gisé wërëm ni ci ban lañ ko dan def
0: lool de kon man ko do dégg man ñu gasson xoot ñu tax ko defal dafa sot duul
1: waaw dëng ci am dañ aw façon dëng ci la
0: kon légui
1: ana ko mo ni dëng ci wo tay ci tol ni nama yalla bal bokk na ci day fini bo am doni citerne bu mak nga sutti lu ba di toni pep mari tedd kër gi tay borom bu jëm yon bay lak lolo mom fawaru du ko dem du lak du boba bu fekk du liñu denc ci ay saabu wala man isla jëm dëkk bo xey lak na kër ba mi lak xol xali ba tal dagga ja ba dëkk ba dagga ja lakali kon dugu je bo nekkan ci citerne nak dou fawre mom dou ko ci bi xetana mi diko lak
0: sen saxay kon bobu lum daan jariñ bobu
1: sax mom denc ko yalla rek waxani mom dang ci lan denc dugu bi ndax mi naka naka mo ni sax day ñogol dugu bi ne dugu barna ku koy jaay te yomb ga ja jotta sax waye bu fekkene dafa nek sakama koy suba tel bala ngay demal bo jelima demal defal ma li demal defal mala koko lam tey bo jekku fi new du bari bari go xamni dang ko ma do dim jeel jaay waye du den ci saako moy ay ablip da xey man nga xey tek ñaari saako ci tar yobbu ko jaay barna ci li yaq dund ak lu koy gawal te lool te le nak on ko tek jotu man ci ada di dem wala gaw ci ama dem wala jaggi gaw ci amana jël ñu lu passé debbu ci ñeul day jaxé ko ko ci nek ko ba sokk sokk bo jenga fa sokk na fa bo fa ngay bojé bo ga déggé wala ñay ni fañuy bojé ku ma sokké guddé bojju kay da ngay bojju dem ñibi sokk bojju té bojju té té té war bu tekku sané nga sokk bu fajaré nga wol
0: ci yalla
1: la mag ñi raan def hmm heure yi ni la non lañ lan téglanté ba bakéra muy dem ci té wañu bakéra muy dik ci réro bi ba ci añu kay
0: légui tay bu fekké né wolof dafa ñu wax né ku ngubé ni ñu jangal law bayen légui lan motax mom mu baye wam gumini mu koy jangal bayen dafa xamutone ñu baye wala lu tax
1: xamna ko bu baax waye nak amna ci xam ni xam blan buñu amé buñu xamné li leen may ci nguur ak bop ak seen taxé bop deug la sax taxé amna ci mbay ak gëna manante mbay wante nak bo démé ray won ni ah waaw señ bi man ah man day reen mom de kër ga dëkk ba mom amul dara bayu mo fa dara dé yang ko ma ci dëndé lay waaw ndir mo déssu dëkk bi reen mom dal nay ba dafa doxi wet dal mun dal reen mom dañu yexa taw mun dañu li dañu la mun sun nawet bi mun pikki yaanu yakal li mun saxiya non li lun la bari ni ah waaw ñu dé mom biñu gëno gëno jé dañu dal di wut poudre ko ni ba ni la ba cébé dañu dal téla ji mun mom xaru lé dañu téla faru dañu dé li am ko commencé mi lay dugal ay baat yo xam fi ni dila wan ni man kat dila jaar ay xagn na len jaar nga fofu waye dogol bi yalla xagn na la li tax bu ko def mo ale do la wax ni nak ni lay waye ma lay jangal bo amé xam tax ni mi ngi lay jangal ni lay man ni la jaaré bañ ag na ci nan la ni la doon wolé dugu bu démé ba tollu barap sangam ni lañ cey bayé ni lañ cey bayé xagn la xam nga lola ba nga defé lola waye ci amna lola xagn
0: légi tay bu fekké dañu jël baat bu melni ñan ñoko mom ñan lañ ko wara momalel tay ba ñom gi seen bop ñu gis baat bi xamné baat bi kabi ak baykat lañ ci wax waye nak ñi ak ñi kenn ëppelé wu len ci
1: wa jamono ji nak mom lolu xamna ci kep koy dem diko laaj xeexat gat sun borom dong mo nangu nga diko laaj te do leen ñewon nga fi dem te du leen joxal na la dembu do leen ana lama la joxal du la ni ana fo do leen ana lo doon def ba amo sun borom du la ci laaj dal nit ñi ñun nit ñi nak moy def ko laaj mu jox la xay na lay ci kaw man la daan jox ni kel waye def ci def ci wat nga lay day daan dik ah mom bi xana mom xana da dul liggey parce que laaj nit ma dox len li doxal liggey nit ñi ñu ñu ngure liggey ah comme japp nañu kon legi liggey kat moy maye liggey du maye liggey du maye lay jindi tuuma kep ku liggey ba ñepp xam liggey ko tuuma de la jox nak joxe yalla kene tuuma fexel ba tuuma ji dindi ko sa kaw rek ba suñu seen ngay yegul ci dara te nang ko mané ak nang ko xamé ba mu dindi sa tuuma waye nak buñu defi bu bekké yegul ci ba dindi sa tuuma rek da nga xay nak yalla def na bu ngeen gutu no ab dogal ñu ne ci bam am bu mu la yebé nak da doxal liggey sama bay da wax na ñaar yi kuñ ko wax wa fi ko wax waraketal mo ketu wa set bok la dem pindi di sumula seen bi

0: yaa di nga nugu demal liggéey wala nga dem ci ngoro di ko song ñu yaa demal déglu ma sama bàyyi nee na bu leen ne demal déglu ma nañ la dégg feneen. Demal déglu ma boo ko déggee ci ngoro nañ la dégg feneen yow itam waaye bu dem di dégloo. Boo dee laaj nit mu laa la waaw dégg naa ko demal toog déglu ma na la dégg feneen. Boo tegoo di ko déglu itam yaakaar naa di toog daag ma la kaay ana saa waaji fi ñëwoon dem wool dem bariwul am. Mooy jàngal la aw mbay jàngal la da ngay laaj daal moom il faut ñu wax la baat boo xam si ni xañ na lee yow laaj ngay laaj moo tax ñu wax la ko.
1: Léegi yow mi nga xam ne am na tuut loo fekk ci démb ak lenn loo fekk ci tey mbaynum démb ak mbayum tey ban wuute la ñam.
0: Lu bari
1: comme
0: yàlla daan mbayum démb ñi tuuti ñoraan bay am lu bari si ay frais du ci am dama ne waxan tey fiil da ngaan dem si dëkk gis koo xam si nii wenn fos lay am benn surga lay jàpp mbaa moog doomam bay saqum juróom am lu lëb-lëbi juróom fukki bëri koy gerte mbaa mën naa dem ba ma téeméeri bëri ko su ma la ko waxan tey te ñëpp sëkk ñëpp di ko yëbu ci kër gi sëkk ko mutuñu juróom benn nit mbaa gën gaa bëri duñ mat fukki nit
1: ci
0: xoolal léegi si dañuy dégg ñaan sëñ diw am na junniy bëri go nangam te bay ma balaa sotti oto yi jóg tracteur yi jóg rajo yi jóg kenn ku nuy wax bañ dajale essence bañ koy ñàkk ak lañ koy ñàkk lépp rek boo ko xoolee ak lu suñ ba am te mbay ma ak lañ ko def ma am sax tolloo déedéet kilifa yii dama la wax ni 1975 Cheikh Abdoulaye mii la tuddee dem nañ tuba bel di ko fa bojjal xam nga ñaata sàq lañ ko fa sembal fukki fukk ak ñeent booba amul tracteur mbaxaw ma ko wootiwu ci biir nawet ba naan nañ ko bàyyili wootiwu dew ma nañ ko difa lii ay donga fa dajoon di ko bo dara joo fa dem da nga koy fekk du ma fukki nit ñëpp fukki ma ñëw xoolal kooka lam daan gañe ci mbay bi te woote bi dawul demee nii fumier da ngay wax ni la da ngay dég ñu naa junniy bëri go nit di ko mbaam na juróom-juni te nun dëkk ba nu nekkan kepp bu ma saa dajale sun mbay kepp nga xee lay dëkk ma kepp ñetti junniy bëri ko wala ñeenti junniy bëri ko dëkk bi mën nañ ko am.
1: Su ma déggee ni nga wax day mel nag naan bu njëkk ba tuutee bay am lu bari léegi nag lu ñu baree bay am tuuti.
0: Waaw mbay mi booba nag xëy na lee ci kattanu yàlla booba la gën a.
1: Waaw léegi de moom man xam nga mbay bu njëkk ma fekk ma mujj mi waaye daal xam naa ne daal mbay bu mujj mi moom yu ci bari boo ci génnee fere yi comme ni nga ko waxee nii. Dina laal mbay mi.
0: Xam nga sax damay bay am na ñoo xam ne dañ ko def rek dindi tuuma ak mangi tool ya.
1: Waaye nag ba tey am na ñoo xam ne tey jii la seen i tool gën a mel na moram ndax am na ñoo xam ne moom ci àll bi ci lañuy nekk rek ñoom daal seen i tool bu ñu xasee bay mën naa ñu jël tey jii kenn ku ci mel rek Serigne Assane Ka mii ci Touba di liggéey ak ñu mel noonu nga xam ne ñoom ay baykat lañ bay lañ gëm moom lañ xam duñ dem fenn sooluwuñ fenn amuñu feneen soxla ful suñu xëyraan ña war dem toole rek fajuru rek dem ca toole bëcce gi ñoom seeni mbay ci lañuy dund ba ci dong yi fi nekk amul yenn wàll amul dara ñëpp mbay mi ci lañu dund ba déwénaat xam nga kon am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi ci mbay téyeeku bu baax. Waaye nag léegi baykat yi yu ci bëri ay pexe lañ yor comme man Abdoulaye mosumaa jàng mbay dem wut sama jiw bu kiyee ma wut sama ñu ma bayal yor sama oto deen wër di xool lijjanti lu ma jaay di business loolu tam daa rek daañal mbay de wala.
0: Waaw fi mu ni suñ boobu nga wax noonu mbay mi da koy def métier xam bu ca na mu cay def mooy bu bayee li mu njëkk a def mooy mbay ma lu mu néew dana ci wàññi jiw. Dana xam na mu koy organiser ndax benn la tax bay maa jóg rek ca la fa yemale.
1: Waaw moom de mi ngay dégg waaye li ma wax de moom leer moom mbay moo xam ne ki nga say dong bi lu mat fanweeri at wala mu ëpp ko say dong ci mbay mi la ñuy lekk di ci naan mosuñoo yenwaal yi nga dem ci màkk demati ci màkk am ci ay oto yor ci ñu bari te génnoo fi nga nekk loolu moom mbay mu barkee
0: la. La mbay man la ca teg te bu ci lu mbay mënu. Ndax bay li mu man premier mooy mu jëlee la ci ab laaj ak jëlee la ci ñàkk dund.
1: Yóbbu la ci dimbali.
0: Boo ko see ma xanaa Cheikh Abdoulaye nit bu ñu man di wax ba keus ba keus jitu ñeelam leneen lo gis lo gis gisu ñeel da tax meek auto bu rafet bekk lepp gisu ñeel da ci ñu bu fekke dem na ba teñeelam leneen la ca mëna kapu wu ne mëna ca tax wu ne nak ndax bayina diko jëfëndiko ba nga xey dajul fenn kenn ñeel neegul kenn demul fukkër kenn téléphoné wul kenn li li ko li souci mo xamni yalla koy tek mo xamni ko ci ligé am mom la jëfëndiko ta sun borom xamni ko ci li ñor nako ta soxla mom bu dé sen rek ta borom yalla fajj ko motax mo neen mu am jolé ba am dessu jël booy ba nga xey man na ca ay mat tejé do mu tejé ngorom ba di bëggu kenn ba kum dem fi tam ah soxla ko taxu jik ak war ak dox bok kon noyam mag ñe non lañ doon baye bu jëk waye baye bu legi mi dafa wuté ak baye bu jëk xam nga sama ni Sénégal mom diko ngankat moy baye sam ak nap bañ nañ ko ba yitt kenn ku ci ne na nga ci daan taxawé bo ci taxawé nona
1: wa legi nak baye Cheikh Ndir yow lolu da nga ci am walu wo xamné yewit dang ko baye baye mo gëm ci walu mo baye Cheikh kan am ci bal ndax yewit ne ko wona baye kan
0: waaw
1: lolu ci jëlé
0: voilà lolu matna la gima ci jëlé ba fi may wax ak yow man 1991 la ñu fi def musma xam bu bay dama don bay yag bay ma danaka nenu man mafa def xam nga dem len tol ma ngi ñew ñu dem tol ni bu naaje nga fekk len ko bayag nga ni nan len dem tol bayag nga ni dem na tol nan len dem len ma ngi ñew ak nan len dem tol ak dem na tol nak bu ñu ben tol bu fekke nga xamni mbolo ko dan and di xey kenn ku ne di gaddu bopam di indi jox lako nga boole ko di len dundale bokul ak nak nga dem bayag nga yow dem na tol boy dem nenu yow dem keur ga bayi fa fuk ño xane yow rek lañuy nek moy dem na tol nak du man na demé nu nek soy dem tol nenu yow di dem tol nenu yow bako fuk ba yag la nga di jëlé ci tolé mënatu la baki dulul wa keur ga ba bëgg di sam sax mag ñe da lañu changé nona waxu dem séti ñeneen
1: wa kay légui nak légui kon yow la la fa jëlé moy la fa jëlé ña la fa ndëkk juggé ak ba nga fa juggé ña fa juggé la len fa jëlé moy di la fi jëlé rek
0: waaw moy dem na tool
1: nañ dem
0: dem na tool dekk jekk ba ak ngeew melnu yoru kat yow mom melnu yoru kay dem tool
1: ci dem len nañ dem ma ngi dem ha may dem len nañ dem ma ngi dem
0: waaw xam nga fi ne dem na tool bu fi tool dekk bi mi ngi fi nek fi lañ ko waxa nit ñi kenay na ci europe di dem tool di indir wa dekk wa kër gi ñuy lek mat ko ñaar fuk moy dem na tool melnu man dem na tool baye kenn do nañ dem tool kenn fekk suulo ci toole do indi ñu lan lo indi moy dem na tool nak bokku rek akeleen dem tool ak dem len ma ngi ñew
1: kon legi yeen suma degge ni ngeen waxe ni muy baye Cheikh Ndir ñu bari ci mag ni nim seen dekk ciosan dal mom fu toll ni nam daan mel melatuko
0: waaw xam nga dekk liko xana ko yeen baat nit nek day dem bo demé ba nga xam ci ngew lu lay di sa doom amna juroom fukki at waaw yow ci Allah ba ni sa doom am juroom fukki at sa so la nga nangul mum tayit bay man tole ma nekkan sama waju la ko ci la ko doni won bama ko jeli itam nama ko jeli won xagn na le man ñima wut ñima ñi nga xani ñoy wutu jeli wuñ ko non bima xam nga biñ ci dag ko jëm ci dëkk bi 91 di sañ ci fa def yëpp señ bi ci lañu ubi xel ko mom 1995 lañu commencé joxe kër yi ak ñu ci dëkk kenn ku ci ne da nga ba nga joge fama joge da nga dik fi ñu may la kër fi may wax ak yow Cheikh Blaye so xeyante nga bu ñaar fukk jëm di wër ab

kul zulfakul noj sahom jappata hon lah yalah basaw wuj te jeegom yedu jeegeet yoonu jakkam ca tempam mala khalaat yoonu islam walam yansahu masyan jar di tuba walan yablugha ala leba te lebul barulon mom darul khanaati ay te lamagn watakulkum waxal dalay de lahu nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamala fitam wa gana rey melni abdu jambar amun soxla ci captain wari wi soldat ci kun lay telephone xel maraw na de bes xolam ba gana leer lampu buñ jabal mes su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burax ba mu war ci ay sum te layla du ko te dem ci bey di wam ca pass yow yañu sakal rijal yalay nan laqad habbam ya har rijal rayba kama masfa sharaban azal hayba borom tar bi le semmal nasaru bargan tabaraka ma jangal ko tar furqan te semmal na nya daway arab te dayman te jaxal na nya daway hajam ci sodam te yaram ya fi daway ngeneli hadnam kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu ñewaton nga melni Musa bu injilu ñewaton nga barbi Isa sabora gi nga lambo ba melni Daoud te furqan nga yesal ba farbi Mahmud se geejuk hikamit rawna geejil Luqman sa waqtanu hadith tawal nanu man khasa'id yi nga talif mane suko mol hajañal mane suko jeel se tere khasidaay ngoti lawhi mahfuz borom kun dila gaggan ti mbakke ya fess ci mul ko malakoot ngay banana majjal malaakee jabarot weur la far di sabbal khawaare ya fi yonnani ya da xaray ba kharaatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizati rasulo yi sa xeti xarba xana yow dambake gene kula ba la yonen note won noni buri khatan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da kusu musa te way de ya nga degal te won na isa de ko tib li sa lor wi tobal ko busra muta go lori dunya kasa ka ohra la nohin ya be galam da fulku mashon la sa way de fi talif ci fulku mashon la yonus note geejam ba jeen wasabbal la sa way note gal waaji yap ko ci gal la ibrahima def tali gayi namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dooz maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili fa waylun liman tawalla karamati rijalay sa mbubitam neek falaas yañ wara maggal la say gonay toog maqamam jiila ngay sa fatambutel peñ karamayti jaanay sa ban wi ngay xeeñ maqamam jiila ngay sa tambutel peñ karamayti jaanay sa ban wi ngay xeeñ karamaati junayde di mbooti tay koor ci sa graw nga ko lambo te daf ti la koor gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khut bu ya ko sango karamay bi dane ngadeeli sudan bukhal nagn ko ci wa mbake bamba ya dan faral khat musa way wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nagn ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi taha salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi taha salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way la sangi tuba

xamne lami yaq ci aduna mo ëpp lam cey defar. Kon mer bu ko yàlla bindee doomu aadama itam nag doomu aadama dafa war di farlu ak góorgóorlu ba di wàññi mer moomu ba man koo dindi sax ci boppam. Ndax nit ki mer di see tàggatu rek ba mujj nekk am merakon. Nit day tàggatu ci am mer luñ ko def mu mer ba mujj nekk am merakon, luñ ko laal ak luñ ko wax rek mu mer. Waaye noonu itam bu ko bëgg dindi ci boppam tam noonu lay tàggatoo ba luñ ko def mu muñ ko ba mujj nekk ku lebet. Ñaari safaan la yoo xamante ni yoon woo ca topp weneen wa jóge fa. Kon mer amul solo. Moo tax nag Abdullahi ibnu Omar radiallahu anhuma waxoon ne demoon naa ci yonent bi alayhi salatu wasalaam, ne ko yonent bi dama bëggoon nga wax ma wax joo xamante ni du bari lay doon ndax ma man koo jàpp. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko laa taxdab, bul mer wala bàyyil mer. Abdullahi ne mel ne dama xeeb lam ma wax, xeeb dénkaane ba ma ne ko ma waxaat la ma waxoon yonent bi jaaraat foofe ne ma laa taxdab bàyyil mer. Loolu kon dafay tegtale ne mer amul solo. Kon nag mer dañ koy maitriser ndax nit ki bu meree te teyewut boppam mën naa yàq àddunaam, mën a yàq alaxiraam itam. Ndax mer mu ëpp mën naa yóbbee nit ki mu def wala mu wax loo xam ne mën na koo tàbbal sawara wala iyaasu billaa. Moo tax Abdullahi ibnu Amr ibnu As itam radiallahu anhuma laajoon yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg na maa mucc ci meram yàlla ana lu ma ci mën a musal. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko laa taxdab, xanaa nga bàyyi mer, nga bàyyi mer. Ibnu Mas'ud itam radiallahu anhuma waxoon na ne yonente bi alayhi salatu wasalaam laajoon na sahaaba yeneen lu ngeen di jàppe mbir mu am doole te mën a daane. Ñu ne ko ah dañ koy jàppe de mooy koo xamante ni kum mbëreel ci gars yi am doole yi daane la, loolu lañ jàppe doole ñoom. Mu ne déedéet mbër dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni su meree mën a téye boppam ba du wax lu dul noona, du jëf lu dul noona. Moo tax Alhasan Albasri radiallahu anhu itam waxoon ne yabna aadam kullama ghadibta wa hibta wa yusaku an tasiba fa taqaa fi nnaar. Nee na yow doomu aadama war ngay moytandiku, rawatina war ngay moytandiku mer ndax mer mën na laa yóbbee ba ngay tëbëk a dal. Tëb googu ngay tëbëk a dal ngir mer ma nag bis mën naa ñëw mu yóbbee la nga tàbbi sawara wala iyaasu billaa, tëb par tàbbi sawara wala iyaasu billaa. Moo tax nag kon mer mbir la moo xamante ni daal lim yàq bari na. Serigne Touba radiallahu anhu itam yàgg ñu cee soññ yi diñu ko moytandikuloo. Ama xamiyatun wa kasratul ghadab wa xiddatun wa dayqu sadrin bi taab fa hiya min axlaqi seytaani lain aadana al muinu minu kullahi. Bismillahi rrahmani rrahim. Mer moomu itam sëriñ bi radiallahu anhu yàgg nañu koo maytandikuloo. Ba tax na moo xoon ci masaalikul jinaan ne ama xamiyatun wa kasratul ghadab wa xiddatun wa dayqu sadrin bi taab fa hiya min axlaqi seytaanin lain aadana al muinu minhu kulla xin. Nee na di wone aw tàngoor, xamiyatun mooy aw tàngoor. Te am na ci nit ñi ñoo xamante ni dañ koy puukarewoo, man damaa bariw tàngoor, man suma meree ke. Mu ne ama xamiyatun wone da ngaa am aw tàngoor ba boo meree kenn du la mën a téye, ba kasratul ghadab ak bari looy mer sax te la ngay mer du ko jar. Wa xiddatun ak bari xët xët wa dayqu sadrin.

ñu wacc ko lalam ya jinn ko neegam yu bax la tek ko ci wén dink mu ne ñaaw ñepp ko bëggono gis ko ko bëggono na gis kum bëggono gis ko bëggono gis te gisuko won kéro da na ko ne jak su ko ñu jak mu ne ñaaw wi da nañ ko yanu musin ko wala ñu ne fi lañ ko def mu ñuuti kon bok bis bobu bu mat di bayyi xelatal ci yi lañ koy wajjal yi sam ñu borom santane rek moy tax deccu du amal yalla ñu yalla dafa deggu top te mu ci so nek pakam yalla do la na ko nek mu risa al muslimin amin.

fi le louer depuis Matusalem di fay te wourna la may fay doué 300,000 même bu done meut 1 million ci gafa gak ka bu koy fay la jëm fi lim fi garé ci ay auto ken xamul lu mu tor auto yo xamné ñoy yap marchandise bi mom di dugg ci biir dëkk bi diko tassaré auto yu ndaw yi nga xamné ñu yoré njaay ma commercial yi lim fi garé lima xol sank rek tay dimanche ni ligui sen auto yëp ñu ko garé fofu moy ñi jaay saab bi fi mais say bo fa démé madar bo fa démé xolal lañ garé ci ay auto ana sen usine néw fi légui nak ndaysan maire yi sonu yi ñoy yanu pani di jaay madar bi bala nga ci jaay ben da ngay dox bay bëgga dé bo moytu lo ci jël di ko fajo duggey bu metti la moto ku ci soobu rek ab dir da ngay bayyi ñeneen ñew ñuy exploiter soxna yi yan len ko ñuy wër ñaata at madar ban njeriñ la amal dekk bi dañ waxante deug ana luñ fi def mi liñ fi jëlé ci copor ñom nañ taxaw ñu léral ñuko duñ ko def chiffre d'affaire biñ am tuwa duñ ko def mais ñun mën nañ ko defal sun bop mën nañu xeyma par exemple ñaata kër fi nek kër gu nek au moins ben madar lool lu yomb la am nañ ay universitaire am nañ ay programme mi fo jam un leadership mu ñew taxaw tem ci wax ak askan wi ñu dégg ko té dégglu ko and ak ñom ñu won réew mi ñun ni ñu tollu danañ ko xam waye dañuy défé ñun dañ ko umpelé waye lu né fang kën du ko jéx ñun war nañu am leadership ñu fexé ba sa buñ ubé liste yi ñuy bind pour woté ñu né ah comme li ñi séno wér wi pourquoi pas waw ah kay ubbi nañ liste électorale yi woté nak devoir la na kenn ku nek dem bindu ju te tok deglu waye gis nga politiciens yi buñ ko nangu di xëccio sëriñ ci di jabanté ci seen biir kër yi di leen ñëwul seen magal di leen jox yo xamné amul leen benn jëriñ dox seen digënta ak askan wi non fi benn mbolo mo fi nek muy mbolom Serigne Touba amul benen kenen am fi mbolo parce que fi bala nga xamné kenen am fi mbolo na kenn wote mbolo te du ci tuddu Serigne Touba na kenn am fitu wote ci dara jam ak ci dayom ba xam ndax kenn de nuko wuyu na kenn am fiti genn wax ne man legi gis na yoon wu gëna leer wi serigne bi reud rek motax ma len ci wo nak kenn def rek ba xam kenn duko def kenn xalatuko motax fi ku ngeen fi wax dafa am doole rek da ngeen setul amul doole serigne bi dong mo am doole te yalla kep sax mo am doole di serigne bi yalla ko dolel ndax li nek ci mom ci yalla boko guenene dara du ci def lenen gis ngeen ni mu diviser at mi ci juroom ben wer yi amul lum jox kenn nak du dom du njabot do askan du kenn ku fi wote mbolo ci wenen tour wurul touru serigne bi way do gesso do gis kenn legui nak politiciens dugg seen biir raxñu diviser ñu wallay bu ngeen di waxtan ci Serigne Touba yeen ñepp ben ken doon mais su ngeen indi politique kep rek kenn ko nek dem rek te lolu tegu len ko fen ndax yeen ñepp kenn ku ci nek ka nga nek ci gannaawam buñ la ko lajoon xamoko amna ci ño xamna sa muso leena gis ni ko xamna nak muso ko gis bu de wax Senegal mom ñu ñepp mëna wax rek nga daal ci japp nit ne mom ki nak moy waaja motax fuñ len fek ngeen door seen loxo ci ak ndax kat nit ñu rafi ba tay naan man seddul Serigne Murtala la ce dou mam cheikh la ñu gëm ko parce que la xassayu na am pass pass baye bop deug bop ñu nan jambar lu pass pass lu ki bokul won ci yoonu sax bu ko joggi fele lañ ko kiyé nangam nangam bu nax la ba tak sa dom ba am ca dom ngay doga xamné waxul deug ñaata yoon la am fi fi ñaata yoon la fi waaw domu diw la rek ñu yow yanu la ki way nday sanam ne la waaw waaw seddu señ bi la taxi man yi dox lañ leen ci bataay yi aw ben way melne cheikh bey rek jël na to ar kala cheikh so na bu ko seri sa mbok talibé fi ji marché est ce que ah ba man jour mo seigne mo nangam nang nga jël ko yendo wër ak mom bu démé encaisse ba ngeen wara takaliko bu duggé ci buntu bi génné ci buntu ba ci dess yow ko tok diko xaar rek quoi parce que gis nga ko ah parce que da ngay mais fi ngay rombu nit rek bu xol ni rek ñu jox la ñaar loxo ci medal yi ha mbacké mbacké wala é man santu ba mbacké dé amar la sante
xamné yow da ngay xol nit rek door ko am sante motax nit dugg na ci kër don setu Cheikh Chaibre wala setu Serigne Touba bañu may ko fa soxna bam am ci dom yenn say sax mu am dom amar dom ñu do nga xamné ndekete waji mom trompeur la ndekete bok gadjagal la sant nan fal am bu ne fal ak ñu way yaram fal ba ñu ne jenn ba ñu ne njaay nga defé wa daru keur daru asan njaay na bat ñaata yon li fi am batak parce que donc kon ñun nañu xolaat té mënu ñoo ñak leader bo xamné du leader un politicien c'est un politicien quand politique moko ñor kako tan daf ko bëgg mu wutal ko ay nit famu nek motax mu tan ko yabal ko fa bu ñëwé né samaay mbokk lay waxal dajalé len bërg demb rek may fi rek cheikh bey mang ko wacc fi ndaysan ay soxna yu bari kenn ku ci nek ak sen yéré yu yomb yoy ñu jënd moy xamu wala xamu lum door xamu luy jar man xamu manako waji ñepp ñu nurolé ko nak ñi sol yu zone ñi sol yu xong ñi ñu nurolé ko nak parce que amna ben leader politique bo xamné mu ngi len di dajalé pour dem jaay len waaw dajalé len def déclaration xamane ku dégg déclaration bu sax di ng ko dégg bo maytu ci xabar yi wala di ng ko fekk ci internet bi muy wané té non la def rek bu ñëwé xol jigen ji ëpp lu mel na ndey job rek mu daan nako kay hôtesse lu len hôtesse bi mom du doon dara bo parce que yéré yoy mom xawma du yéré dara bo ñu sol ko kenn ku nekk ak tangor yi nak jaagar rek sawantay sal ba nak sabar yaak musique ba ngay rek fi ci mbacké mané len fi da tok fi kep rek bo mo tu sa bop bi mo na wuti ko tangor yi ngeen dugg fi té waji mom day bayyi ba sal bi fess bu doga ñew ku ngeen andal bu yëkëti loxo yi daldi xol leader yi ku ko ci neex mune moy wajé kenen ki mune mo tam ko dembu lu nek parce que daf len di jaay ci sen bop lañ nek ñun nañ jema nek ci serigne bi dañuy tardel de gisulen ben daara gisulen ben école gisulen sax ben yoon wu ñew defar ko fi ci sen ciob rek bop wala ci sen lekkolo bok ñom ñi nga xamne ño nek ci base bi te kenn ku ci nek yor ndomboy tank yo xamne am nga as am nga dara nak ndomba tank ya dara nga ci ñom sax buñu coaliser won sax daal na ñun li ñoko def sax ci dëkk bi nga neewal kon il faut ñam leadership ci dëkk bi au moins nga xamne mom lañu dëglu waye du doon ay politiciens

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wandira bi sehilabe wandira bi julli wandira bi kala bi adan bi men bi mam yaram bawda dum bi kala mi welto artude emission mon andu dinama bo ngomi on waran do e radio ICAP FM 103.5 darul alim al khabir do e ndam Touba dam bawdon won kala mi non siara mi non salmina mi dalara jammon min on duwa no jam mi toro mon duwa o kala lelido yo Allah yakidum e do jam kala maganduda hada yalti yo Allah artirma gonda juude yo Allah yaltin ma hen sankibbe yo Allah yurme dum en yafo dum en heddibe do yo Allah okudum en cellal e jur mbalum mi desiyara mi salmina khalifatul amli tariqatil muridiya serigne muntaha mbake bashir yo Allah ay ndum reena ndum reena ndum bisngu waran ndum jam mi do ono babam yo Allah waran ndum jam yaayam jikna bam dida yo Allah har ndum en aljanna yurme ndum en yafo ndum en e kala ma ganduda heenima mi yejjita siyarde salminde ceernam e donode ɗum yo Allah harnu ɗum aljanna waɗan ɗum toon mum ɓuran ɗum gay mum e ɓesgu mum fof e njoboot mum e taalibaɓe mum yo Allah waɗa mumen jam yurme ɗumen yaafo ɗumen miɗe siyara miɗe salmina kala biyaɗa mbimen mbimami eɗa mbawɗa ɗum kala mi yejjitani siyarde salminde kawam Fadal Ba ɗon ɗo cooyen ɗo cooyen naaɓe fof e ɓesgu ɓesgu Amadou Coumba miɗɗumen siyara miɗɗumen salmina mbiɗa laara jammu en miɗa siyara miɗa salmina kala mo ganduɗa haɗa hetto émission o mi yejjitani Mouhamad Ngari malaɗa Ka to wiyata neboji kamɓe miɗɗum siyara miɗɗum salmina e neboji naaɓe fof miɗa salmina miɗa siyara Khalifa Mba Digan Cheikh Ahmed yo Allah waɗan ɗum jam ayna ɗum rena ɗum renan ɗum ɓesgu noonne ciyaratmi miɗa noon salminira kala mo ganduɗa haɗa hetto émission men andu dine ma kam andi mbakke koɗɗa walla Touba walla ɗe mbaɗa hoot fof haɗa hetto émission o miɗa ma siyara miɗa laara jamma miɗa siyara miɗa salmina ha joni kala kilifa mo ganduɗa haɗa waɗa émission haalpular ɗo e mbakke bawol walla e radio ji heɗo mbawɗa won fof miɗa ma siyara miɗa ma salmina ko wa hen Hassane Ba RTS ko wayi hen ceerno Sam Sow kamne RFI ER I radio min ɗum siyara min ɗum salmina Rippa gaynaɓe fof mi accani hen hay goto miɗa siyara miɗa salmina Mousso Sow ɗon ɗo Djaddel e Djiby Sow e kureji mumen fof mi yejjitani Abdou Aziz Ndiaye ɓurdadirede Danguin min ɗum siyara min ɗum salmina kamne ɗon ɗo Djaddel malayni Ka ɗon ɗo Guriki e yimɓe wuuro mum fof sohnaɓe mum kurkali mum min ɗumen siyara miɗa laara jammu en ceerno Sigde mo guesa Ka kamne ɗon ɗo Guriki min ɗum siyara miɗa laara jammum mi yejjani ɓesgu ngu ko way henna Amadou Ka e Ifra Ka yo Allah waɗa ɗumen jam e yaye mumen sohna mbiyan Cisse e sohnaɓe fof kurkal ɗi yo miñi mumen
soxna momi kah kamne mi dum siar mi dum sal mi ne gor gi bah biyum e kurkal di fof mamma bah nar ngom mi dum siar mi dum sal mi ne e soxnaaji mum hamadu bah e musa bah mi siare dum en mi sal mi dum en mi jitani cerno afrika gor mawda kah gor gi ka basiru ka biddu men siara mi dal laara jammoen kala ma ganduda hada hetto emission o mi de siara mi sal mi no sohna adama ba ngudu andire de do gel ba sohna burika aljil ka e fatmata ba rajje kamen fu mi dum men siara mi dum men sal mi na yimbe wuro moen yo allah wada dum men jam wadana en num e kala ketto do andu dine ma mi no siara mi no salmina mi de siara mi de salmina wa en marema kahdon do solbok e besgumum aljel saxo e besgumum kumba saxo kuras kah kamen fu mi dum en siara mi no laara jam mo en yo Allah wadana men jam ñi ngi siaré ñi ngi nuyu mbokki talibé yépp sëriñ Ousmane Niang fofu ci daral guy mbind ñi ngi koy siar sëriñ Dame Niang fatuñ ko sëriñ Basirou Lo fofu ci Baghdad 2 ak sëriñ Baslo waaw ñoom momi tay ñi koy siar ak Isa Niang mbokki talibé yépp ñi ngi leen di siar ñi ngi siaré Aladji Mbaye Sefeur fofu ci Baghdad fatou ñu bay gor ndjay Omar ndjay sefeur ñom ñep ñing leen di siar Sadou Sow ñing leen di siar kep ko xamne yaangi deglu emission bi ñing lay siar di la bay xel Aladji Latir Cham fofu ci Baghdad ak mbay ak samba mbay soxna ab sambay ñom ñep ñu ngi leen di siar leen nuyu soxna kana fal ngi koy siar ak njobotam serigne malik silla ak awanjaaye xale yep ñi ngi leen di siar di leen nuyu di sakku ci ñom ak ñaan Serigne Afe Gueye teug délégué de quartier Touba Mousquée fofu ci Ndamatou mom itam ñing koy nuyu ñi ngi nuyu njobot gep Serigne Mbaye Ndiaye sefeur ñi ngi nuyu Serigne Aladji Niang xulle ak wa xulle yépp di leen nuyu di leen ñaanal jàmm ak salaam nawet bu barkel di sakku ci ñom ñaan Serigne Yahya Bousso al imam fofu ci barabu Signafi Bousso ñu koy nuyu di sakku ci mom ñaan ak kep ko xamne yaangi deglu émission bi Aladji Bousso mudir directeur imam fele ci Thiès ak njobotam soxna mi ñang bu mag soxna mi ñang bu ndaw radio bi ak personnel bepp ñu ngi leen di nuyu ci njital seen njit Serigne Cheikh Amar ñu ngi leen di nuyu wa Azhar école bëpp bayyi wuñ kenn li tambalé ci directeur ba Serigne Ahmed Sam ba ca élève ba ca gëna tuuti Serigne Khalil Lo ñu koy siar fi ci Ndam Mamoun Silla Abdou Khadim Lo fele ca Ngabu ñoom ñëpp ay wëlëre lañ yagg Serigne Mbacké Amit Daru Salaam Serigne Mamoun Silla fofu ci Daru Salaam ñom ñep ñu ngi leen di siar di sakku ci ñom ñaan Wandira bi sey la be hen ciar hen talwen Mamadou Bah don de ñank e ñank na be fofu hen laar jam mo hen ciar no Gallay Fall da gatch ciil hen num ciar hen chalmina kala ma ganda ha reto emission men andu dinema
wayna non hena deftere den ganduda kamde woni jawharun nafis ha joni njokken hen dudum ganduda kamde woni yewtere men tan saba hende woni de ganduda en cukkat hen hande gasa wala da nyaawi Allah fof ceno non bi ha joni ina wadde muskalla fo wa hifsuhu lizan min fahsa'i wa min qabihi alqawli wal mira mawda dal si yahi ha woni mawda ha masori hanti ina wadde mum ayna demgal mum e kala bolle bonde bolle de mojjani ko wayna yattoje wala bolle de ganduda de gala nafore yo ayno hen demgal mum ha wasa hen bon ba ganduda homba hen luggi wa min qabil qawli wal mira e jeddindir gol do tolni fu homba yeddindira ala dum dum wana ka ganduda hina mojji dum wana ka ganduda hina wadi neddo sabo nalada alayhi salatu wassalam bi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ya layat ko moƴƴi walla deƴƴa e sin wata won ɗon tan haɗa yeddindire ɗum takani e bindaneɗa walla mbereɗa ɗemgal ngal wadde haqiqatul qawli alqabihi kullama yakunu minhu sahaya'in fa'alama bolle bonɗe noon woni bolle ɗe ganduɗa mi wiinoma noon ñanma kalaɗa layɗade ki jiccida jiiɗani mawɗo tan walla kilifa kersa ɗen ɗe bolle ɗe jooɗani ko wayno ƴattoje walla ka yahri noon wa jawwasu tasrihahu inda al balit in kana la yafhamu talwihan lam talwihan yufit isin bolle kamni ɗe noon dal hina dagi kam laya ndewa hakkunde he si tawi omo layanta dal fahmani ka layanta ɗum ko hakkille omo ɓendani joƴani ka jagi dow de layani rewani inde he tan ka yahri noon o fahmata wadde haɗa okka laya ko ɗum doywar ne ndewa hakkunde he tan layana ɗum ɗum hina dagi e sin noon sika tawi sa ɗum jurɓima tan anda a wadde jorɓo ɗum mbiya nangam dal ɗum moƴƴani walla nangam saɗa ɗum loota walla ka yahri noon ɗum taki wima wa jawwasu tasrihu inda al balit haqiqatul mirahi inda man dara juhudu haq ba juhudu haqqin ba'dama qad zahara yeddude non yeddude won ko te hina hada wala yeddindirde wadal woni ganda dum ko dum gonga esin gonga o simbari ma tohnat bolle ma te si bolle ma tokima daraja ma o ma dañnuɗa mba famɗat a natta dañ daraja walla wonna ƴewrete a goɗɗum hataki yidde ma daraja on tan taki e adina ñiiɓa e ɗum tan ha jeddindira hen te hinama laaɓi ka jeddata ko ɗum gonga ɗum noon ɗum moƴƴani ɗum wona ka ganduɗa hina waɗe wa dafuhu bi batilin wa ba'si li kurhi qafdil jahi inda nnas eyanin ɗon ka laya ko ganduɗa ko ɗum gonga hakkantina noon isin si gonga o feeñi dal an ɗum waɗatama se e daraja ma walla nina poɗɗa e wura he walla e digiral he hataki jedda ɗum ñiiɓa hen noon ha hay goto natta waw layi isin haɗa andi ka layɗa ko kam ɗum wona gonga ɗum noon ɗum wona ka moƴƴi ɗum wona ka waɗate
wana ko moƴƴi ɗum wona ko waɗate saba adina tan taki mbaɗɗa ɗum waɗani ɗum saabi Allah hina haɗa gonga dal simba ari yomba jaɓe saba alhaqu maqbulun walaw min jahilin gonga dal ɗum jaɓete hay tawi ko o layɗo ɗum ni anda ndiga ala gandal e sin layi gonga jaɓe gongo njaɓe gongo womin ihanatin wa intihar li muslimin aw sabbihi bil ar aw sabbihi bil ar tuhjinde neɗɗo tuhjinde neɗɗo walla kufoode neɗɗo walla kufoode neɗɗo fof ɗum haɗete julla tuhƴintaake hina heewi yimɓe hee noon ɓe ngannduɗaa ɓe tuhƴinat neɗɗo si neɗɗo hombo laydama a faaletaake ɗum si neɗɗo hombo ma salmina a salmitaake ɗum niina ɗum hanri sika fotte mum walla si jooɗima walla tawɗa ɗum e nder yimɓe ne dal kol nina mbaddata mum dal haɗa hollitine ha kam ma andu hay an dal a tuhƴini ɗum no fewi no fewi ɗum moƴƴani hina harmi Cheikh Ahmad Bamba Khadimoun Rasoul wima neɗɗo mo jiiɗa fof ya ƴeewe mum hakke o binduɗo ɗum o tabɓe ɗum ya ƴeewe mum hakke Allah e sin wata ƴeew mbaadi mum wata ƴeew tagodi mum wata ƴeew dañal mum wata ƴeew baasal mum kala neɗɗo mo jiiɗa ƴeewe mum o takɗo ɗum ƴeewe mum Allah si mawni yo Allah jah haawma nina Allah mawniri ɗum ko taki Allah waɗi ɗum ni si tohƴi ka zalika si dañi ƴeew ɗum nden yitere si waasi ƴeew ɗum nden yitere ko taki Allah weeɗani ɗum weedi oya si andi walla si andani fof ƴeew ɗum yitere ndene ngannduɗa a haawata e Allah e sin wata ƴeewɗum tan wata jawaɗa walla jawaɗa ɗum walla tohƴina ɗum julɗo tohƴintaake nina wayi noon Allah weli waɗi ɗum noon ena wawi wa fof awintihar walla ha ɗum kufo haɗa ɗum kufo haɗa ɗum hulɓina ɗum fof julɗe waɗata ɗum julɗe waɗetake noon julɗa woppa ɗum wona jam kala jikku cewɗo mo ngannduɗa saama jogima kulluɗamo julɗo ɗum muusu ɗum walla tikka hen a haɗa diine omomo haɗiya noon wondu e bande julɗo saabu julɗe e julɗo jam ɓolo tan foti ɗon reɗɗo jam ɓolo tan foti ɗon won aw sabbihi bil ar walla haɗa ɗum yenna e ko ngannduɗa ɗum addana ɗum gacce julɗo fotani yennu bandum julɗo dowde waɗani ko ngannduɗa hina adde foti yenna walla wona mo ngannduɗa wat ko ngannduɗa diine yiɗa ɗum diine hombo ɗum añina fewi no fewi jagga ɗum haɗa ɗum hen yenna ha ɗum addana ɗum gacce no ko jahnga jam waasa ɗum waɗ e si dowde wona ɗum tan renat ɗum rento ɗum wata waɗan ɗum ɗum wo mislu si tahfifan tahwifuho tahwifa fi kayre haqi shar'i la tahifa fayinude julɗo ha faya hina haɗa o ko julɗanama jiya ɗum hombo woni jammum tan kollita ɗum ne won mba añi yo taw ɗum ɗon walla won mba añi yo yiɗum walla won mba añi yo tinɗum tan mbiya kaaride mboni ara walla si nanggam nanggam de ɗum kewi walla nanggam waɗi ha faya ha natta won
ne beleede mum walla natta won e ko ganduɗa ko hina jammum an haɗi ɗum ne hina haɗa e hakkunde julɗo e julɗo. Julɗola woni fof woppuɗum wona jam, julɗola woni fof woppuɗum wona mba ganduɗa ho mba e beleede mum ndigo ko bonnani ɗum. Ɗum hina haɗa. Lakinnahu fi haddi wa ta'sir mujawwasun 'inda fuhulil khair. Esin ko wayno kufagol ngol walla tohƴinde nde woɗo nde ɗo ɗum dagi woɗo mbawɗa ɗum wat julɗo o. Kawayna fi haddi wa ta'sir walla haɗa ɗum ne'a ganda o kat dowde hollani ɗum hoore mum walla dowde artirani hakkille mum ha anda kam ko neɗɗo tan potɗo ne'e walla wona mo ganduɗa dowde kufaki ɗum tan fayata ha acca ka waɗata ko te ɗum fo hena tigi e dow sari'a si nden waɗi hina dagi. Jafnu si nden waɗi kam hina dagi. Esin beleɗe matan kulɓina ɗum ha hula kufaɗa ɗum kufaɗa ɗum ha wona ma ganduɗa homba acci walla homba wayna goɗɗum bonnana ɗum ko heewi jammum ɗum hina haɗa. Ɗum hina ɗum hina haɗa e diine ɗum hina haɗa e diine. E sin noon dawde dowde ko hakke sari'a kama okkama ɗum homo waɗa ko ganduɗa dowde kufaki ɗum homo waɗa ko ganduɗa dowde tohƴinani ɗum homo waɗa ko ganduɗa dowde hulɓinani ɗum accata ɗum te diine yiɗa ɗum si nden waɗi hina jaadi hina dagi. Wa hakkasal yaminu bitallaq muharramun wa laysa bittifaq. Giñode sa waɗi nangam mi woppuma ana sohnajama mi giñima ne sika yalti wuro ngo ma mi woppu mi giñima ne sika ɓirani nagge nge ma mi woppu mi giñimane sa waɗi nangam mami mo woppu ɗum ɗum haɗete hina harmi hina harmi. Sika tawi a heɓi ɗum woppu kay deƴƴu tan si waɗi ɗum mboppa ɗum saba sika giñima gatɗa ɗoɗa gatɗa kam ne gati ɗoɗa gati a il faut waɗa ɗum wadde giñode sa waɗi nangam mi woppuma ɗum ɗum waɗata kina harmi ɗum waɗetake hina harmi.

waral ci mer lay tambulé ñaari njiti rew yo xamné mëna ñoo téyé sénam mer ba soppi ko ak xex bu dox sen digënté wala ay mbolo yu dox ñaari digënté ñu méronté ba xex bobé sokalé ci ak la ca nekk ci ay lorangé motax fofu itam buñ ci xolé dañ xamné mer amul solo motax ko dem ba gis né sa dundu dal gis nga né mer jël na ci xaj bu reey reey ko gis ne seddu bopam ba gis ne mer jël na ci ak dundam lu reey reey nako wor ne lamiy yaq ci aduna mo ëpp lam cey defar kon mer bu ko yalla bindé doomu adama itam nak doomu adama dafa war di farlu ak gor gorlu ba di wañi mer momu ba man ko dindi sax ci bopam ndax nit ki mer di cey tagatu rek ba muju nek am mera kon nit day tagatu ci am mer luñ ko def mu mer ba muju nek am miracle luñ ko laal ak luñ ko wax rek mer waye non itam bu ko bëgg dindi ci bopam tan non lay tagato ba luñ ko def mu muñ ko ba muju nek ku lewet ñaari safaan la yo xamanteni yoon wo ca top wenen wa joge fe kon mer amul solo motax nak abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma waxon ne demon na ci yonenti bi ali salatu wasallam ne ko yonenti bi dama bëggoon nga wax ma wax jo xamanteni du bari lu neew lay doon ndax mo man ko japp yonenti bi ali salatu wasallam ne ko la taghdab bul mer wala bayil mer abdullah ne melne dama xeb lama wax xeb denkané ba manako ma waxat lama waxon yonenti bi jaarat fofé ne ma la taghdab bayil mer lolo kon da fay tektale ne mer amul solo kon nak mer dañ koy maîtriser ndax nit ki bu meré te teyewut bopam man na yaq adunaam man na yaq al-akhiram itam ndax mer mu ëpp man na yobé nit ki mu def wala mu wax lo xamné man nako tabal sawara wala yaazu billah mata abdullah ibn amr ibn as itam radiyallahu anhu la joon yonent bi ali sattu samné ko man de bëgg na ma muccu ci meram yalla ana luma ci mëna musal yonent bi ali sattu samne ko la taghdab xana nga bayyi mer nga bayyi mer ibn mas'ud itam radiyallahu anhu ma waxon na ne yonent bi ali sattu sam la joon na sahaba yenen lu ngeen di jappe mbeur mu am doole ta mana daane ñu ko kañ koy jappe de moy ko xamanteni kum mbeurel ci gaay yi am doole yi daane la doole lañu jappe doole ñum mu ne dedet mbeur deug deug moy ka nga xamanteni su mere mané téyé bopam ba du wax luddul nona du jëf luddul nona motax al hasan al basri radiyallahu anhu itam waxon né ibn adam kullama ghadibta wa hibta wa yusaku an tathiba fa taqa fi an-nar né yow doom adam war ngay moytandiku rawat na war ngay moytandiku mer ndax mer man la yobbe ba ngay tebaka dal teb gogou ngay tebaka dal ngir mer mo nak bis mën na yow mu yobbe la nga tabbi sawara wal yas billah tepp par tabbi sawara wal yas billah motax nak kon mer mbir la mo xamanteni dal lim yaq bari na serigne touba radiyallahu anhu itam yagu ñu ci soñi diñu ko may tandikulo ama hamiyatun wa kasratul ghadab wa hiddatun wa dayqu sadrin bitab fa hiya min akhlaqi shaytanil la'in a'adana al mu'inu min kullahi بسم الله الرحمن الرحيم مر مومو ايتام سيرن بي رضي الله عنه ياغ نانيوكو مايتانيكلو فتاخنا موخون سي مسالك الجنان اما حميه وكثره الغضب وحده وضيق صدر بالطعم فهي من اخلاق شيطان لعين عادنا المعين منه كل حين neena di woné aw tangor hamiyatun moy aw tangor ta amna ci nit ñi ñoo xamanteni dañ koy poukéré wo man dama bari wu tangor man suma méré ken duma mëna téyé mune ama hamiyatun woné da nga am aw tangor bako bo méré ken dula mëna téyé ba kasratul ghadab ak bari loy mer sax ta la ngay mer duko jar wahidatun ak bari khat khat
wadiqu sadrin ak saqal sa dun xat do nangul kenn len luñ laal nga ne tegal neena yoy yep day andi ay ciona rek ndax neena bo ci ber rek wala ku ca jikko ben jikko rek jël nga ca jikko shaytané wala yas billah serigne bima wax lolu fa hiya min akhlaqi shaytanil lain bari wu tangor bari loy mer bari xet xet qaddun ñaka yaatu neena yoy yep ay jikko la yo xamanteni ci jikko shaytané la aadanal mu'in minhu kullahin ne yalla nañu yalla musal ci shaytané momu itam waye nak neena dawa'uha 'ilmun bi an la fi'la haqiqatan illa li rabbin jalla bokku ne ci lay dimbali nit ki bam mana wañi am mer ci lu ko nit wax wala mu jëf ko moy xam gum wara xamne nak deug la ki wax nako li ko nakari bamuy mer wala jëf na ci mom li ko nakari bamuy mer waye su xamé né jëm jojé amna ku nekk ci ginaawum ta moy yalla mako bind te su ko sobuton dula wax lolé sobuton yalla mom itam dula jëfël jëf lolé mu daf ko wara mu muñ ko ngir lola ndax wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo len bind seeni jëf kon nit ki bu xolé ci yalla mi bindé fi rek yu bare bare dana woyof ci mom ndax nit ak mbindef mom doomu adam ju nek daf ko wara jox ngir xol yalla tabaarak wa ta'ala motax jaafar ibn muhammad waxon ne mer dal ay wo gis ci aduna ciabi bakoy ubbi ba mana jall ci neena moy mer ay wo gis ci aduna ciabi jakoy ubbi ba ay wo mana jall ci neena moy mer al ghadabu miftahu kulli sirr motax mo tek ci ne fa aqallu an-nasi ghadaban huwa aqaluhum ki la gëna neew mer buñ doon nat ku la ëpp xel tam baye ba boole ko ca ko ka la ëpp xel ka la gëna neew lu muy mer mo la gëna ëpp xel ndax neena ki nga xamanteni day neewal am meram kat neewal goge muy neewal am meram man nako jariñ ci aduna man ko jariñ ci alakha ndax man nako jariñ ci aduna ci mu mucc ci lola ngay nit ñi waye man nako jariñ ci alakhira su fekke melo jurul nako ak lewet ak xam xam

0: yalla ci dajek tawfik cheikhul khadim jere ngeen jeuf daayir mam jaara yeen buma len gisul duma ñaan kat yeen buma len gisul duma ñaan de mi ngi nan ma ñaanal mané ko sox daayir mam jaara nga ñew te man dama amu seet man dama amu seet seen ma jox doomi baye abdullah ñeng dañ ma jox doomi baye abdullah ñeng mu tak koy garat motax dama soxla ko far lol jere jeuf waaw doomi baye abdullah ñeng lan ma jox muy son obsess mang ko yeugal ñep luma way jox ma jox mom rek lay ma jaral fi waaw waaw
1: sañ nga ko jere jeuf baye ibrahim lo asida waaw kon luma jox bamba bamba jere jeuf han waaw jere jeuf baye ibrahim lo khassida d'accord kon legi mom digënté bobu kon ñu bokku téwlu sëriñ bamba mbub ande waaw sëriñ bamba nak defena mbolo mi xam nañ kan moy sëriñ bamba han xa tégal ni en attendant ba xam wa day ñew fi ko waaw di kenn ko xamni serigne touba rek ko ñor waxtana serigne touba jaral nako jël avion dem fu nek te limi wax forçatu ko tandu ko di limu xam di wax xam xam deug koku moy cheikh bamba mbub mom lañuy wara tewlu ni

0: jërëngeen ngeen jëf mbokki ci ànd bi nga ànd seen rajo KB FM 103.5 kaddu gi di bàyyikoo fii ci Ndaam. Xam ngeen ne ni ma leen ko waxe woon léegi ki nga xam ne mooy sëñ Mamour Mbacke mu sëñ Moutouda Mbacke, xam ngeen ne ma nga foofee ca Espagne ànd ak jëriñu kër gi di Serigne Cheikh Amar. Waxtaan woowu nga xamante ni moom la Serigne Mamour Mbacke mu sëñ Moutouda doon def foofee ca Espagne. Kon duñ def lu rek eggale leen li nga xam ne moom la desoon ci xutba yi nga xam ne moom leen doon tegal léegi. Di fàtte ñu nga ànd ak seen rajo KB FM 103.5. kon xutba yi nga xam ne moom moom lañ doon digtal moom lañuy fas yéene àggale ci seen rajo ICAP FM. Kon programme ICAP FM lañ leen di bàyyeel ba ci kanam incha allah rabbi. Lii moo desoon ci xutba yi, xam ngeen ne tey ni mu leen ko waxee nag mooy tournée bi Serigne Mamour def foofee ci Espagne, moom moo taxoon ñu wàcce leen xutba yi teel leen ko tegal. Kon duñ delluwaat ak yéen ci xutba yi.
1: Am na day koo xam ne gisam neexutoon ba di daamuuru woon jamono yonte bi salaalaahu alayhi wa sallam, te ka koy yóbbu léeg-léeg danaan mër réer ñu laajte laaj te kenn du ko gis, te ña dëkk moom ci tane wuñ ko. Mu dem ci yonte bi salaalaahu alayhi wa sallam ne ko ndax moom aji ma wàcc na ko, ndax nii mu mel yonte bi na ko mukk. Kon bokk yi nañ daaxaat pas-pas yi te yeesalaat suñ digganteeg suñu borom ci ay ndigalam te bàyyi ay tareel. Yonente bi wax na julli ajjuma ne su ko mënoon bu tàmbalee xutba nii xool mbooloo mi yem yàlla da koy defal jeneen jëmb mu ne roce dem ci kër yi xool ñu julli ci wut mu tal kër yi ci seen kaw. Kon boog du bërëb boo xam ne dañu fay dem di sañse ko suñu ak a solu rek ak a sañse kese waaye yàlla moo fa woote. Bu yàlla wootee nag ku ne ab jullit la dépp jaamam su wuy ji wut dana ko diggaale ak yàlla. Te bari na lu nit def ñu naan wàññiwu ko dara, da ko wàññiku dara rek lañ war a wax. Waaye yàlla saa bu diglee tey teg fayda tegit juuma ya ci ko def. Kon nañ xam ne dem julli ji aljuma ci mukkal sàtti ku sàtti daje ci moom. Fardu ayn mooy loo xam ne kenn mënu caa wut leen. Fardu ayn ñu ngi koy tasaale mu gën a gaat. Gis nga gone gu ndaw wala xale bu ndaw nga xam ne mënagut a saqal, gis nga lu ko ña ko wër di mala la wutlu nooy yeeyal ko ba jàpp ne dana ko mën a wanaasu ñu saxal ko. Waaye wanaasu nag borom wanaasu moom borom loolu mooy fardu ayn. Kenn mënu caa wutu kenn. Fexe ba toog ci pegg nit di lekk nga di ko yëg ba suur ni moom déedéet. Borom xam-xam bu ne woon ci réew mi Cheikh Anta Diop doon na wax ci làkk yi ñëw ci réew mi gën a suy nee na lammi jàmbur kay mënu caa suure gémmiñu jàmbur kenn du ci suure mu yóbbaal lool. Kon boog ku sàtt yi daje ci moom na xam ne suñu borom mi ngi toog naka jekk fa mu nekkoon te mosu fa jóge te du fa jóge mukk ne ko càkk ba xam kuy jóg di jëfee ay digër waaw wala déet naaj tàng nag day taw ak dara dem rek muy ndaje moo xam ne kéem tam am na ca. Ndax da nga fa fekk ku nekk da nga fa fekk borom barke bu dee alal la tuddoon bu jëkk mu tegoonte mbagg ak koo xam ne yoru dara mën naa lubbu tabandoo. Da nga fa gis koo xam ne gii itam bu dee ci suñ jamono la borom fal la mu ñëw dañ koy may rek mu toog nit ñëpp mu toog si ginnaaw koo xam ne gii daanaka sax mën nañoo wax ne bu ko bëggoon a gis mën na ko jar. Waaye kooka lañ ko ne xoolal ci moom li muy def nga def lu mu rëy bu kooku sëggee daa war a sëgg ni moom bu kooku su jotee lu mu rëy ak lu mu daraja ni koy gardé la ñuy man mooy taxaw tiim bu képp di wiiri ñoom. Waaw ñooñu lu leen tee di julli bu dee ay julli lañ dañoo yaakaar ne moom julleem gi dañ leen cay fay déedéet lañ dee fay ay citon dong lay doon yoo xam ne fii rëy tàmbalee mën naa yem fii ànd ak moom di julli dem ne sàng taxaw naan da nga koy aar buy nelaw da nga koy yëg wala bu ko yàlla jël da nga ko mën a yëg déedéet. Kon des na fa jàngati ne dajal la moo xam ne du ngeen ni rek waaye xeebante gi am kii naan lii la moom kii la laala tam dafay jeex mënoo xàmmee kii lii la wala kaa laala. Lañ fa santaane mooy tànk mbagg ak mbagg rek ak ku mën a doon. Borom at yu bari taxaw ku ko yiis ay at taxaw ci peggam kooke ku ko yiis ay atam toog ci peggam ba jàkk ñu fees dell wala jumaaja. Kon boog ñi nga xam ne ñii ñoom juma ji yes rek lañuy nekk wala jakka ji yes mo len taxa genn nañ xamne seen neeg yi defene ko genn bis te duñ ne du mala wax fene ma jëm du ne wax ngeen dima yob lolou ko ko tacc kanamam suñ noddate da war ne fo jep bayilam na def lepp dem def nañ ñu bax ña di def ñu bax ña mo ñen mo ñey wuji wo def suñu borom te kenn bañ leen wutal ngant bokuy ku xol cheikh mahamoudou muntaha cion yi ma jankot da ci dugg auto kep auto tok dugg ci auto bi dong dañ yek ci escalier yi ci juma ji ba mënutu ko yek ay pexa am ca te xut mu bañ jilu ci aljuma ñaata ñoo fi mëna ñaadam ñaadame ñoom di dama ko dik di ci auto yu guddii di wacc auto yu guddii di yek ci étage ak seeni tank ba nopi ne mig bisa ngi ñew bo xamni bi weñ dana dal ci beut duko mëna dakk weñ dana dal ci bakkan duko mëna dakk weñ dana dal ci gemiñ buñ gawut duko mëna dakk ñu wacc ko lalam ya genn ko neegam yu baax ya tek ko ci wén dink mu ne ñaaw ñepp ko bëggono gis ko ko bëggono na gis kum bëggono na gis ko bëggono gis te gisuko won kéro dana ko ne jak su ko ñu jak mu ne ñaaw wi dana ko yalla mu seen ko wala ñu ne fi lañ ko def mu ñew ci kon bok bis bobu bu mat di bayyi xel la ci yi lañ koy wajjal yi sama borom santane rek moy tax dëcc du amul yalla ñu yalla dafa dëgg top te mu seen sa nek bakam yarabbu rabbana wa lakum bi sa'il muslimina amin.